0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.
0: Sora baso.

0: Oci ko wang yo kono. Di ate batang rambi aku wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den ranggu enang.
1: Ya.
0: Turun.
1: Ya.
0: Cai tu wang makawan jaren kono. Sei dia kabuji ang joden. Salapir sakat tiduran ang joden.